Haga program yang rai lang players ngoi ki jiru hai ni up kermen ko air sin rai bat por jing long kanap lar bai kong bo ti lang so yang bar ka ken hun yin snga pa men dai ki jing rai ka ri te bru te blai ni long kanuk sa bat ri ba ye blar bai ri jmr makdo bat ka ken hun

Ugandhiji uong, kumnu ngitre, kapensngawaya ublay, om katnu ngitre. Ugandhiji uong, ubre ushampang hakakadan kaba utre, na kabenta kajingpa jang kiparabriu. Haba pidei, pimdon kamban bitar. Haba pimdei, pimdon hok pan bitar.

0: Hello，Hello，Hello，喂，你是谁？
1: Hello.
0: Oi, hello, hello,
1: oh,
0: hello.
1: Oi, oi, good morning, good morning. Itay di ba
0: good
1: rejoice?
0: Morning.
1: Maso kasul ne, kumno ne, day, hey.
0: Harag day hi.
1: Oh, pi day. To, ap siya mo, ba rejoice pi din aim to?
0: Na umden.
1: Oh, na umden, hoi. Umden riboy mo?
0: Hai.
1: Lashit bash to?
0: Hai.
1: Dito minya pasha siya kajing rai mo, ba rejoice namang impat yo, minya kan kam suk te bang inya jiet ru ndai to pi kwa jung lai jung mo
0: ai kan vikis forever broi kina
1: ani kan vikis forever to mindang ya wat e ni kajing duai te pilih ayu menta
0: dan sem sop video
1: sop video ani kata te kala e pak jung lai pa na pi Can we get together again, Natalie Cole?
0: Ano to kaching ruay ka ang counting star ba ruay I one republic dan?
1: One republic counting star.
0: Hi.
1: Okay, to minya wat asat minya kren asat nang ta to ngila yo ano kaching ruay mo counting stars Hi. One republic mo.
0: Hi.
1: Okay, nang ta pi. Pion pilih you kum tu ni bab ke concentration
0: situ situ.
1: Oh, pion. Lah ada dap kam ru.
0: Dah kap tadi jeng dan song thai ji ke.
1: Song thai mo, sipang sipang dai.
0: Ha.
1: Tenang ta ke ni ka. Ai ke ni ke jeng rai pin ya sap lang manu manu.
0: Ni kum ti tu.
1: Oh, itu ku boleh sibun.
0: Kita itu sudah sia di pian tai ni na ni kamuna ni tai pide konde sa nang tai I gong mukhin I sa mukhin nang tai I gong te mukhin nang tai I dura mukudak nang tai I gong ai si nang ta tai ba well baru dok ba wanyang ba pulang ba puleng ya I gong pandri ekor nang tai ba artela I ba hepning kolfling ya I berbara kong lulus ngam
1: ladon na kalus ni si spelendat na
0: spelendat minta kasmita
1: toh kubli shibuan ni kata ka jing yok bor jong pibat berkat toh. Di kami ke jenrai lu kan ikut pang nak minta jong pibat baru bes ngap ini ke program mo baru joy school si bu ne. Ba pia si mentana ke pos ke por hak ini ke program si jong imo. Toh bye bye. Bye bye.

0: Hello.
1: Hello, good morning, Aziz. What can I get?
0: Good morning, Kong Subah. Lawan bu school kun ya.
1: Saya minta kasih ke USP.
0: Yoshti.
1: Berarti ya, I farewell ya di Kristen. Juga kosmetik.
0: Oh, okay toh. Dia lah kam sting deh.
1: Hai.
0: Toh nang ta pi dang bun kam pada.
1: Hai, ni tri kam hayang hai.
0: Tri kam hayang mo. Ti pi
1: Hai.
0: dang pi ngap jing rai tar tan deh. Dan bok
1: Hai.
0: mau piyo e kene ka lante pi kwa ka jingwa yu kong suba kene ka stem
1: I nak dah kaji ngurai jenis Scorpion. Tapi kau bawa ong, still loving you.
0: Still loving you.
1: Hai.
0: Toh, kong suba pi tip bahay ke jingwa ni. Imat pi jus tenat banyak bersab jingwa. Ha?
1: Hai, tenat ke jingwa ya, hai.
0: Oh, mo. Dah ke jingwa lu kadai katai ke dawai ke bapen. Sungu
1: kemen mah.
0: Ke bapen sungu kemen mo. Dah pilong marwai lu kadai ke jingwa ke bapai jing kemen. Dah sengap ke jingwa ni, setenat.
1: Hai,
0: hai. Itu kong suba pi nyesap lang bapak-bapak ni ke jingwa.
1: Nên cơm nên xem ít tất cả những gì bằng ai ít đấy.
0: Chị ít là xa xa xa nha.
1: Hỏi nghe ý
0: Thank you so much for your for loving me.
1: Hỏi.
0: Ok, to. Con su ba nắng tới nha nha. Hỏi, to. Cô bây giờ bốn, cô bây giờ bốn, to.
1: Thế cũng chị thì thật lọc chị ba. Nhà chị chị em ngàn chị ở cạnh chị ba ngà. Chị mau ê mà.
0: Hỏi, hỏi, to.
1: Chị bà đang nào đến, chị bà đang tự xla, chị bà thả rai, chị bà ngân nhắn, chị bà rụt gốc, chị bà uên. Tiba lum rendah tiang, ikhida, ikomukin, iic, ikomsan, iromona, iomia, bahkan ya itu iya, baru tiba si mentam lah, kami kapal.
0: Okey, toh kong sebab aku boleh sibun, eh, ni setenap ngiyo punya kerennya tepat pi, ke step ke bakmen, ke besok ke pi, tiga ni ke jengrai kerpang lah kami tajong pi, moh, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, Bahep. Phi long kum no?
1: Nga biang nga sak nga klan mo phi ba?
0: Ngi lu nga sak nga klan nga bit nga biang. To, phi dong chano manta?
1: Manta nga lang wal hong nga dukan wang phi jing thiet.
0: Oh, phi li trai pa?
1: Nga lue wang phi jing thiet tak nga mo sa chpang nga mi li trai no ay.
0: Oh, to.
1: Cepat ba nga lang wang phi jing thiet ni nga siwa sumo ba yidan ni yui. Dan ini ikong ni walong ini bila tukar ni om. Eba ayah ngasih tro, tengok orang ni lah ayah pisi tro adalah seni ulur muka ni pisang papri. Supaya yang ayah orang kham orang asih tro, orang asih tro, sama orang cik jumpa masih tro. Napa, napa ngasih bom ayah ngasih tro orang ni tro ini sebila kat ni jumpa papri lah seni ulur lah.
0: Biskin tu cik tro. Ni pi de kajat pakajat pi pi ngat pi mo ni tak balai kita ru kita mo kilong kita nang kain bandon apa apa pi don mapi
1: oh jadi lemak mesyap tu rasa awak kidukan buan buan ya ti jing ti de mo saban tray don buan pasong kuai don buan ti jing bam di sha don buan ti jing bam kun ta kan
0: te nang ta Ilam no bere yo to chistro ne klem yo ne klem dom
1: yo chistro no ila yangai la pe ja khol ba dom yong li ba le pun khoj ba ka skor na khmo ga chistro
0: bo plim la nang ba pronunciation mo so mo le si duna ka pronunciation mo to bi ba hep ni to te don bok ke ba pi pen pi pen bit pi pen biang ba ka ta ka kum no bin pronounce ne chistro mo pladi kai ba ne klem kai ne
1: Eh, madin tu ngasih suang, eh ngasih suang berkelamu nga. Ia ngapan cistro, mli bong asikro.
0: Itu kata Pak Hep nganya pasya ke jingruai, Pak Toh.
1: Dia pernah cistro, another day in paradise, Jong Phil Collins.
0: Tuh. Another day in paradise.
1: Hoi.
0: Tapi suta nak dia ke jingruai ni, ba kumno ni?
1: Eh, ngasih suang bahkan ni jingruai. Kini jingruai, one of my favorite.
0: Favorite. Okay,
1: so,
0: nak tak? Ya, sangat benar-benar pada dia.
1: Di, ya, piang tu, di, balik baru, kitim dengan Kak Akaswan ni selong. Plus, ini, likong, liboong, ayah, ngasih teruk. Di, balik baru, kita, balik baru, kita, berjumpun. Nak memintai?
0: So, aku boleh sibukkan, Pak Hep, i, i small pill jeng pi, Pak Ay, boring, i, menginang, yuk, i, kamit, kepakoy, kepakhyak, kejap, boja, biang, kepakalan. Tepiru nang yo ya kemet ke pokoi ke bakhia ngi kemen kene ke si kelong si jong ka jing job ki kam ki jong jong pi mo paham
1: okay to bye bye
0: oh to bye bye bye khubeshi bone bye bye

0: Hello.
1: Hello, good
0: Hello,
1: morning.
0: good morning. Itay kong pidane, manu ne?
1: Mga iduok na siya.
0: Oh, iduok na mau kudok. Ani pia serim surte duok mapi kong pida. Tan kong subang ala ban yo ke me kesur. Tapi lang kum nudo.
1: Na biang na siya nya
0: klan. Siya klan ba? Ni ni siya nya klan ba mo. Te kalong kum nudo kamo kudok supan. Sun beneng.
1: Kalong kadum.
0: Kadum.
1: Kang kahit kang kadum.
0: Oh, imla ban sutu ne ni sun beneng jungi siya ne. Te to do ngi nya pasha siya kajing lai mo zetu kana mo.
1: Hai.
0: To ban nya suk atat ne ngi yo ne em te jing lai pin pan ma pi. Tapi kwa de ke im do mentau ke stem.
1: I know jong west life. Waktu ka jing lai bob bob baby.
0: Bob bob

kapang ka bangan kren ha kani ka por ka long ki kerpin lani ki challenges bagi kme ki kpa ki kendo ha ka ba betin lenti ye ki samla lot ha kani ka juk jong ka jing king ha jua mangin ye ta ye ka benta jong ki kme ki kpa ha ka ba betin lenti ye ki khon samla ki badang ki in pai kan diat kum nong i so tho da ka bangi ong ki samla lot ni ki samla badang ki dang san

Makran shapang ki samla lot, kamut yagi tu ki kna, ki badon, hapadeng ka jinglong kna, bat ki badang ke dang san, shaka jinglong samla. Hanrei ki bam pat kot pat shaka jinglong rangba. La ban yo I shai yaka jingla, bapao, haka met ka pat, jonki, la da ki de ki kna gante, bat yagi kna shan rang pat, naka jing san ka met bat ki ksa, bat naka sur urundang jonki. Ngi ki ka si le, ngi ju ong yaka jingla jong ukna, shau samla lot, ngi ju ong ula pait rendang deh kum kini ki por ba ka jingkela ka met chungki ka wan ki jingkela ha ka rukom perkat ru ki sedang ban su thiet ki jingkela ka rukom le chungki ru ki sedang ban pau ba deh kum ha ka ni ka por ba ki kimi ki paru ki e ban snow tho sapang ki khun chungki ba na ka liang ki khun ru ki snow lung khom jingmot namar hateng kimla ban phlalut ya ka ba ki snow kam long ru ka basuk ba kin chu snap bet kat ka baki ongi kimi kikpa kidon laga jongar kom snothu ka por jingke samla jongi khon kari ka por ka bachuat bha nagabantai jongi kimi kikpa nalor ka jingkala ka met ka phat ka jingkala hagur kom prakhat ka ta shiboni ki khon lada omla ban pikir bat yasalok bat ki kiru ilade gi wachaka hangno ki biang bat kumno ki wegi sothu iki de kum kini ki por baki wan kajing king hapadengi kimi bat kikpa bat ki khon namarba habaki akibabun ki kep ki khon ki la ban sha elam hagarukom prakhat ba ka jingle changki wei pat haba phai chaka jing em mo pha jing ki khon samla lot la ban ong ba dei ki kimi ki kpa bat ki khot ki ying ki belong ka talong jong ka jing krishan om tang ha ka liang ka sumar sukher kabam gsa kajing don kam muskul kapisa gtinka hanre ki don kam ru yak jing don rankat bar ka jing pan lat por khnang nag banda ki khon banya phle jumot yak no go no ke action ne kajing e prakhat lang nag banda ka lowei chongki haba shukran kum ne sko kum ba ka jing em samla ka long ka ba shu biang bet ba ki khon ru ki shu hun bet kar ba ong ki me gi pa ne ki me gi pa ki shu hun bet kar ba le ki khon Rai haka ni ka jok ka jingi king, kam long ka basuk ban yo ya ka jingi day, ka bas kem hapadeng, ki koon ki badang kia samla, bat ka yin.

0: jongi kot ke yeng ni rakhe sngi yap jongi ba yet betoin ba de ben ye don lang shi yeng shi sem ti kan pen snot nat kan wan ra yak ta ka jing ye jan shi yeng shi sem bat ba ki kon ro kin da pikir ba kin om sak ma bat ba kin no mi je than dang bat ki par lok ngri tang kan yat e ki long yeng jong ni ga jok ki bala shi sha ban dop ila ki kon sam la ba kin no bakla ha ka jing em ga jongki kat ba ki khun ge dang la ban pan pao kham pha ya ka e ka ba ki la ban le kat ta ro ngin yo i ya ka dur jong ka mala de jong ki ba ha ka rang kat jong ka jing he jing san ha ka ren yang ka met ka phat ba ka kadan puli ka don ru ka jing san ha ka ru kom par khat ka jing su pher ha ki la ka long ka jing su e ne ka jing su dom ka jing la ban su tho ya ka no ko no hala de shi met ti ki di ki ni ka jing su ba pan long ye ki sam la lot ban kul mar jung mot yela ka malade namar kimju snogum ta ki pork ba ki dang khlung khna par ke jing snows ear yela de ka stang ban wan namar ki ta ki jingla ti ko ma ki ta ki pork ki basngo jirwet ki samla lot ki doni ka benta ban pen pau yela ka jing ang not par ki da kwa ro ban pen ur long ya ka ba ki thmu ha pren ke jing jor jong ki ta ki jingla ha ka jing long samla hang ta ki khon samla lot jangi ki wat ya ka ta ka malade ka ta ka self kele ban yo e ga jubab ngade u e ni ngade ke e ba kata ga jinglong samla kan long ka bala ithu ru ta ki we kan long pat ga jing sha ba ya ga jinglong kar pang jo ki samla lot la panwan dor da ka yeng ka sem ka riti ga dustor ba ga jing kimilenti da ka emlang ka salang ka jing sham lang ba ki skul ba ki parlok ba ki we de dei ru ka ni ka por baki don kam mi laki ki mi ki pa ban betin linti bat ban yarap iki bakin don ya kata ka jingshan ya halade bat bakin la ru ban jubab ya ka jingkali ngadei ka ei ni ngadei u ei ha ka dur ka bashai klam artatin don le se ki brio ki ba parkat baki khot ka yeng kim don kam e ya ki samla lot kat baki dang san hn rei kam long gum ta uni ka khon ki don kam e ki khot jong ka yeng ban kshan bat ai bori ki kum haba ki dang khna kandan ye ki jingla ha ka leng ki jingi de jong ki khon sam la bat la ki ba yeng kum ki ni ki por ba ki dang khe rang san na mar de ha kum ki ni ki por ba ki khon kin ka dat no la ka linti la da ka don ka jing jing ai no na ki kimi ki pa man chu ong kum ni sngo kum ba ka long ka ba sok e ba ki khon ni ki kimi ki pa ki long kum jo ba don ka jo ka jing sngo em kam long kum ta ki at bat ki them jong ki long yeng ki bobon ki mi akum ki ni ki por kam tam la da ka yeng ka sem ka long ka ba chot ka ba pra ha ka ba tang ka mi ka long ka dong sumar ba ka nong ka mai ki khon bon sien ka sem jing e ban te la ka mi ki kon sam la na mar kim khain bri ka mrei ha ba don pat ka mi ba ku pa don gi khap ba ki mi gi pa gi per king e ye gi khon ki badang ke ba gi khon pat ki snow ba ka ta ka jingle kam ya hap satya bat ka ne ka juk ka ba ki ki em hang ta ki sami se ki kam khla ba ki khon ki kwa ban prashang ban le ki belong prasha e ka mon ki mi ki pa ne o pot bat ki adong ba ki bo ha ki bobon ki khep ki khon ki kala jot ha ka por ba ki sdang ban samla lot bat ka ne ka ri ka por ka ba juat ba ye ki mi ki pa kum no ban ya lam ki khon cha ka lenti ga ba dei hanrei khambon sin pat ki ki ek sang ban yat bet kat ba ki khon kla nang he akarta par kham smut ho ye jing em par ke jing de shi yang shi sem ru kla nang kham klan ba ke yai to lun na ga ba bha sha ga ba kham ba kapor sam la ka de ka por ka ba kmen hanrei don ru ki khep ki ba ki khon sam la ki idiao bat kim kwa ban kren brio de kum ki de ki por ba ki kime ki pa ki hinmen ki para ki de ban don ran kat bat ki samla bat ki don kam ru ban ya tho ban pnu long ya ka thong ka ba ki ki dan ti ka lawai ba par nai ru ka ap ye ki ha ba ki e ki e baro ki ya be na do ka por ba ki la khe samla bat ki shem ye u maung nong re bu skem na do na la yeng kime ki pa wa da do ba kin da la ban yeng la ki ki jat bat ba kin da la rang ba ha ka jing long met ha ka mut ka par khat bat ha ka jing long ben sim kabaya lam yaki shaka tibriyo tiblay namaka thamay nagaba kila panhea pansan yaki kalong kaba aibor yaki bakin im kumta. Kublay shibuan.
1: Parlok nung sngap ngayit pila yuwa jing mentoy shibuan lingba ka jing karen jong I Professor Srimlet Dikar ka jing karen ka jong I habiday bat ki samlalut ka jing betin linti kajing ai kajong kikmi kikpa kajing ram nakapnta kikun niki samla lut kibai kandu ikiching e ngin beteng nya ke program rimpe ki kenthai hakani ke por ngin nya sngapat sayaki jingruai nei kong mi lyata jun sakhar ngin nya sngap ye haki artli ki jingruai ki bil aikerteng jing e imei ban mensiem bashinrang.

Kublai fi baro ki parlok nong sngap kane ga dei ka akashwani shlong ka wan chapi haulai spa sa hu nyo pan ar mito mito wave u bering kat par phras pa an ru sa ki la ch kum jo ru phi la ba lyo sngo wa ka news on air a ba da ka dth ni pidyang sung bai fi baro sha ka program na thwe ka do nuat parlok ha ka ni ka program ni don ban walam chapi ki ching ruai jong ipa elkinsware but it day board ling do nong lan ding ila walam shapi yak ne ka program bat ka por kala tap khat ar shi teng par lok ngin sdang yak yak ka program na thwe ka do nu da ka ba ngin sdang shwai ki jing rwai ji ba elkin swear ngin snga I ha ki artli ki jing rwai ki bil ai ka teng I thei di wai dong ban las lem ba ka ne ka dei ka akashwani shalom.

0: Kenegadeka Akashwani Shillong, Kabonjapi Lies Passa, when you point army to medium wave, bearing cut Praspa and Rusau Kilahats, Kumjuru, Pilabnius Mawaka News on air, Badaka DTH. In Walam Japiman Taika program, Kachingi Kai Hakakatin Hindi, Hakabe Day, Bad Kaching Pengala, Shakakatin Kasi, Nohikai Day Diapira Karasati, Ikna Bad Ipawanhun Shisha Karasati, Bad Idriel Rayleigh Karasati.
1: Kublishibun, sesi sen, kapiang sobhai pi baro, shakaneka program Hindi lesson. Hakaneka benta, jongkaneka program, ngan hikai ye pi katu kaneki senten Hindi, bat ngan sabatai ye pi baro, daka kasib. Bat, hakaneka por, don arngut ki hebrid, ki bawan ban shim benta, hakaneka klas. Menta nga kerpat, ikine baro arngut ban pen itu ialade.
2: Kublishibun, kong nga kerteng ibaun hun shisha karsti. Ngasong asa asinong lejem, bat ngapuli klas 4 ha kar. Carmel School Sadow.
3: Kublai kong nga kerteng iere rally kerti. Nga siyong nga sa hasinong la jam bat nga puli class 5 ha Carmel School Sadow.
1: Nga pediang subhai pi baro arngut i bawan hun shisha karsati bat i Adriel Rayleigh Karsati. Tong inya sedang no ma. Kasenten ka bandeng kong menta ka day namaste. Namaste kamut kublai. Da kasi da pi kendo ya no pi shij ong kublai.
2: Ho-o-o-kong.
1: Da Hindi pat pi ong namaste. Pila sutu em?
2: Ho-o-o-kong.
1: Adriel pila sutu?
4: Ho-o-o-kong.
1: Kaba ar pat? Kaba nengkong nga ong ba kakentin namaste. Kaba mut la da pi kendo ya no la da pi ong kublai ni shij ong namaste. Tingin ya yat no siya kakentin kaba ar? Kaba ar ka ong apka nam kya he. Ngan ong biasa si sin, apka nam kya he. Kabamut, pi kerteng kumno.
2: Kong, nga kerteng baon hun shisha karsati. Hab ong pat kumno daka kentien Hindi?
1: Ish, bawan. Kajingkeli ka ba best time eh. I bawan i kerteng baon hun shisha karsati. Dawan, habadon kajingkeli ka jubabro ka don day.
2: Hoi, kong.
1: Te, daka Hindi, pi haban ong mira nam bawan hun shisha karsati he. I Adriel pat i haban ong mira nam Adriel Rayleigh Karsati he.
2: Ho-oit kong.
3: Kong mira nam Adriel Rayleigh Karsati he.
1: Kumtati ho-oit. Sngutanat e. Ladanga keli i bawan hun shisha karsati daka Hindi. Pi hab ong kumno bawan hun shisha daka Hindi.
2: Kong mira nam bawan hun shisha karsati he.
1: To. I Adriel pade i haban ong?
3: Mira nam Adriel Rayleigh Karsati he.
1: Ish, sngutanat e. Ti parlok barok pila eyo. Sngoye kata daka ketin Hindi lada pi keli ban ong pi kerteng kumno ngi ong apka nam kya he. Kabamut pikir teng kumno lada pi jubab pat ngan ai pi kawe kan nuksa lada pikir teng daya tepin ong mira nam daya he lane mira nam daya he te lada don bakir teng pat ba heb mira nam ba heb he ngastanat e ikine arngut to te ka sentence ka balai ngine ya chakmat ma labyang e drill bawan ngine ya no chakmat ma
2: hoi kong
1: to te ka sentence ka balai pat ka ong apko kya karna pasan he kabamut phis ngotnat banle ayu te bawan phis tnat banle ayu
2: kong ngotnat ban rai ngahab ong muche gana pasan the dikumta am kong
1: ho ani sutnat e bawan batrim shisha shisha hoat ke dikumta lada phis tnat ban rai phi haban ong kumta hi ti adriel pat phis tnat ayu adriel banle
3: kong nga te nga sutanat bha ban le football daka hindi hab ong je football khelna pasan he de ne em kong kumta
1: ho at ke de adriel ke de king bangin ong kumta te menta parlok hi yos ngo bai bawan jongi hang ne sutanat bha ban ruai ngan yat na do na khmat te sngap adriel bat bawan ru yas ngap ma lada pi ong ba pi sutanat ban le ayu pi haban ong daka hindi apko kya karna pasan he te ibawan i ong ba isung tenat ban ruai jing ruai tila dap jubab ibawan hi yong ba mujhe gana gana pasan he ngasung tenat e ban ruai perlok ibawan jung ide i basung tenat kata kata ban ruai shisha but i Adriel pat isung tenat ban liu Adriel
3: ban le ke football
1: Idril jong ipade isutenat bhaban le kai football te dake hindi ni haban ong kumnu mujhe football khelna pasand hai kamot ngasung tenat e ban le kai football idril bad bawan phi trim shisha katta katta to nine ya chhamat kin menta kane kan de ka sentence ka bakat nu
2: sau
1: ka basau idril ka basau de ka kentien ka basau ka ong me school ja raha hu lane me school ja rahi hu ap ngan bataye ka ta kamut kumno ka bamut ngan let school bawan but idril da ka hindi lada kenthe i ong ngan let school i ha ban ong me school ja rahi hu but lada shinrang lane i idril i ong yakata i ha ban ong kumno me school ja raha hu bawan
2: me school ja rahi hu
1: kum ta ken sutanat ish chingtriam idril
3: kong me school ja raha hu
1: ish sutanat e te parlong ngilaban sutu balada ikin thei lani bawan jungi badon bat ngih kane kapor i ong bangi school in ong me school ja rahi hu kadaw ka long ba idei kin thei dei bawan
2: ho oi
1: nang ta i adriel pan namar ba idei shin rang lada i haban ong da ka ktin hindi bangan let school i haban ong me school ja raha hu kumno adriel
3: me school ja raha hu
1: ish hot kum taken nganget ki hebrid ro ki basngap yakane ka program ki lasu tho adriel bat bawan shishang ne yano shakhmat shak sentence ka basan ka sentence ka basan ka ong aap kaisi hai lane aap kaisi hai kabamot philong kumno ladangi kendo yano yano shong em philong kumno ladangi kendo yano yano halantine kendo yano yano ba itho da khasi tingi pendon kambe da ka jo ka sentence day
2: Hoi kong.
1: Daka hindi pad kam long kumta. Dangi keli ki kentei em, ni haban ong ap kesi he. But, la dangi keli pad iki shenrang, ni hab ong ap kesi he. Pila sutun em.
3: Hoi kong. Kong yin juba pad kumno ya kata ka jing keli. Ngan ong kumno, nga syat nga klan. Da kaktin hindi.
1: Hoi, very good sutunat e. Te habangi pech khamat ni iba ladangi kli yakin thei ni ong ab kesi he kabamut ban ong baladanga kli ya i bawan nga ong ab kesi he ladanga kli padi Adriel nga haban ong ab kesi he te sutanat ke jing kli ka ba ikli Adriel te kubli Adriel ke jing kli jong phi da ka hindi phila ban ong me thi hu lada phi de kin thei la ne phi de shin rang ro phila ban ong kum tamo
2: Hoi kong.
1: Kajing hikai hakane ka program kalong kabastanat e kata-kata kajing donjong I bawan shisha kharsati bat I Adriel really kharsati. Te bawan bat Adriel mentapat ngan hikai ya piki number da ke hindi mo. Nadu iwei hadu arpau.
3: Hoi kong.
2: Kong ngila nang ya ki number nadu iwei hadu arpau.
1: Kumta te hoi keng ades ng tanat e. I Adriel ro hila nang mo ki number hindi na do iwe hadu arpao?
3: Hoi kong.
1: Ish, sngaw tenat e. Te habakum ta, hatu pen sngap se ye ki parlok jongi ki ba sngap ye kene ka program. Shua kata pada, ay la trya ya nga bangan ong shua manga, saya pen buat mapi. To, ngan ong shua manga ye kene ki number, daka kasi ngiyong uwe, nang ta daka hindi ngiyong e, tengan nyat ter syakmat mo. Ek, do, tin, char, panch, che, Sat, Aat, No, Das, Gyara, Bara, Tera, Choda, Pandra, Sola, Satra, Atara, Unnis, Bis. To, parlok kita gidi ki number naduk banengkong, haduk ba arpau. Tia sengap mo baro, ibawan bat I Adriel kinyapin sengap ikini ki number ngi sashisin pat to. Adriel, bat bawan, to, sedang.
2: Ek, do, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
1: Ish, sengau tenat e, kubla shibun bawan bat Adriel, pilapan sengap ingi kia ki number da hindi, nadu iwe, hadu arpau mo. Te perlong, Nadu mene ngilai hikai kaptu kat ni ki sentence akhmat jong ki, but mentangan pensengap biang kita ki sentence jong pi, but hakane kepor I bawan, but I Adriel kini harap yang ha. Tika sentence kebenung kong menengi ong, namaste, namaste kemut, dan ngi kendu yanu yanu ngi si ong kumnu da hindi, Adriel bat bawan, ngi ong,
2: kublai,
1: dan ngi kendu yanu kibriu ngi si ong kublai si buon ne, ngi ong kublai, lani ngi keling yang pilong kumnu da, tika da hindi pada da pi kendu yanu yanu ngi ong, na?
2: Namaste.
1: Namaste ish sungguh tenat eh to ke sentence ke baar pada ke ong kumno la tapi kendo eno eno tapi ong kumno dah kasih si ong kumno
2: Apka nam kya hai?
1: Apka nam kya hai? Da khasi ngi ong, pikir teng kumno da hindi ngi ong, apka nam kya hai? To, kabalai mene ngi ong, lada ngi jubab pada ngi ong kumno, Mera nam
2: Bawan hun shisha kharsati hai.
1: Adriel?
3: Mera nam Adriel Reilly Khasati hai.
1: To, sekung tenat. To, nang ta pada, dan ngiyat pada kebalai, kebalai ke dia ke sentence ke bangi ong, kumno?
2: Pis ngau tenat ban le ayu.
1: Ke sentence kebalai, kum bang I ong ibawan, pis ngau tenat ban le ayu. Te, da ke hindi, ya kata kum pangalabatai, ngi ong, apko kya karna pasand hai. But, I bawan ila jubab ba isutanat e banruai teda ke hindi habang isutanat banruai ngi ong mujhe gana pasand hai but I Adriel pade I ong ba isutanat ban lekai football ya kata da ke hindi ngi haban ong mujhe football khelna pasand hai ka sentence ka basao mne ngi labatai ba ngi ong main school ja raha hu lane main school ja rahi hu da ke hindi ngi ong main school ja raha hu hakapor ka ba ushnrang ujubab but main school ja rahi hu hakapor ba ikanthei ijubab nangta ka sentence ka basan ka ong aap kaisi hai lane aap kaise hai kabamut philong kumno lada ngikli ya ikanthei ngi ong aap kaisi hai bat lada ngikli ya ishnrang pada ngi ong aap kaise hai Lada ngi jubab e kata ka jingkeli, da ka hindi, ngi ong, lada de gantay, lane, lada de shenrang, ngi ong bet, me, ti, hu. Hadin jong kata pat, I Adriel, bat I bawan, ilapin sengau ye pi, ye ki nambar, nadu banengkong, hadu, ba, arpau. Nadu ik, hadu, bis. Hakane ka por, ngin ye pet pat sa iye ki, sngi. Da ka hindi, ye ki sngi ngishit kot kumno pi atib. Ma pi bat ki parlok narit ki bias ngap ikan nega program ngin ya ngap bakumno ya ki sngi ngishit kot da ke hindi da kepareng pat pianang ne nang day te da kepareng ngiong Monday
2: Tuesday
1: Wednesday
2: Thursday
1: Friday
2: Saturday
1: Sunday kumta day to ngap mentapat ngan ong mga da ke hindi saya penbuat pat pi hadin jong katama to ya ka Monday ngishit ong Somwar Sengap bha, bawan, but Adriel sengap bha ngadong. Ya ka Monday, ni si yong Somwar. Ya ka Tuesday, ni yong Mangalwar. Ya ka Wednesday, ni yong Budhwar. Ya ka Thursday, ni yong Guruwar. Ya ka Friday, ni yong Shukrawar. Ya ka Saturday, ni yong Shaniwar. Ya ka Sunday, ni yong Raviwar. To, baru kila ya sengap. Te, I Adriel, but bawan, penbuat mentangan ong biang sashisin. Monday, ni yong Somwar.
2: Somwar.
1: Tuesday ni ong Mangalwar. To Wednesday ni ong Budhwar.
2: Budhwar
1: ish tanat e. Thursday ni ong Guruwar.
2: Guruwar.
1: Friday ni ong Shukrawar.
2: Shukrawar.
1: Ya ka Saturday la ni kasi sejan pedeng ni ong Shaniwar.
2: Shaniwar.
1: Shaniwar.
2: Shaniwar.
1: Ya ka Sunday pat ngi ong Raviwar.
2: Raviwar.
1: Ala ya kata.
2: Hoi.
1: To aku ke pon kan sekelips ya baro arngut to. Te bawan bat Adriel menta pede ngi nyapet kat to kat ne ki jet sim da ka ketin pareng bat kumnong ikot iki da ka ketin hindi. Benungkong e

por san bje how ju mita banu lies pa sapu hinyo pan army do midum we hu bairin kat baru pras pa and rusau kilat kum ju ru ha ka news on air app ba ka dth ngin sai sham bian ha ka transmission ka ba te tat adu ka por ni ai ku blei ka chan bet ka ba suk bat ka ba kemen ni phi paro ka ni ka dei ka akashwani shillong.

0: Yo, Miss Tirang de Tona, Kaizok, Dalio, Kai, Chamangino.
1: Baba yan nakaba chani rang ni nak nadi namjawa. Na adi chi gapa chani rang ko di don tong na sanang jok ba.
0: Na jok tong, na mai ko masya. Ang iku zuk chana, sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko chusokot na man na nang aku na wija ma.
1: Amba, dao chapre timung jamano na sa jok ode. Nang ibi ini namgini na sanga ni ba. Matum, chi gapa aro kari nang tot gapa chani rang ko wat po ha. Nang ibi ini namgini na nama chani mi isu samjak rang ko sa chabu ha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyatinga.
1: Oi, Ruga, mein ist ein Erwa Dut Kontakin ist keiner.
0: Plus F, Chinko, Ninga, Chimwe.
1: Ja, plus F, Nigman und Tisa Tanatnaman, Genma.
0: Namas, Yama. Jen Salon, A, Chani Rango, Chaon, Bienko, Lakat Kupa, Mangrakat Kupa, Aro Chuongpa, Vitamin Rang, Dongjaon, Mandini, Chanchianiko, Bilgriata, Aro Bien, Bimankova, Nomata, Unigman, Sachani Rango, Brion, plus F, Chin, Nang, Pakusa, Brevo, Uno, Vitamin, Aro, Ayen, Gnang, Bien, Bimanko, Mangrakatna, Aruan, Sing Baljoke, Akinagata, Chani Bosturanko, Brion, plus F, Ni, Chin, Nang, Pakusa, Brevo, Yako, Commissionerate of Food Safety, Meghalaya Shillong, Nikita, Uyating.
2: Dalam nak ni jangan tangan kamu basi ani ara pora ni kadang babi dah koran baksa na mukang si jangan tangan ni cun ko dari samsu ani bongwa. Na kaket na sading na skode ban tangan ni tak nam gini ko rupung na aruk na liniam rang ko nam dapat na skode. Dalam na aniam rang ko pora ni baksa niam ni abau bida ko rakbo. Ya cida alo nak na jangan tangan ni cun ko abat cingat ninga. National Law University Meghalaya hasil gini ko grup doktor senior admission sumai ko abat cingat tinga ha. Ya na niam ko skira na neng taman cah sung ko tali teknologi aru mandini jangan tangan ni bewal rang ko nang capai course rang ko taria ha. Yano interdisciplinary program rang dunga JKI BALLB Honors Policy Science, BBALLB Honors Fintech, BSc LLB Honors Data Science, aro LLM programo Corporate Law aro Criminal Law dunggen. Meghalaya dukni manderang na yano poray na 75% pa chugumuko ni atagrik biyap pa si trangko akange doon ni nga. Uning man na dukni satru satri rangko, ya University of Admission Rachi na titi ati nga. Application portal ko kolachi sa March hazal gani kogrupto ko ni, chidok me hazal gani kogrupto ko na kuligen. Kalbat ni masibat na skode www.nlumec.ac.ino na napanginibo ba dok sku, zero sku, katamsni, ganisni, chetsa o na kolka at po.
3: Doras mang nangar ibao de walon ne bagena arugni bao mejalo san pantechem da alon mi apa yekri ko matang ha da jojo aro uni git kon ga matang ko gen wan ampati ko jila songna wama aro wa rang nagreba kepenang badong gen.

0: ha ka program ki saus moi bu manta ka chan met ka program ka bidai bat ka kamri do kha ngidan manwan lam shphi ya ka jing ekran bat iba ban lam jing shai mar banyang bas dang ya ka ne ka program ki saus moi bu manta ka chan met to manta ni shash ko no ya ka ne ka jing ekran bat iba ban lam jing shai mar banyang halor ka phang kumno ban yada nijit yaki pungdokha haki ayom slap ti token mentaine shashkor yakne geje kren ti haka studio go jongi ko bamanta ga janmien ni don mat ni ya iba banlam jing shai mar banyang iban pen shai bat batai ngi halor kane ka phang kumno ban yada ni jit pung dokha haki ayom slam te khublish bun ba pat nip tiang so phai phi shakani ka studio ko jongi hakani ka chan mien
1: lish bun kong
0: hakab nang kong e balai ka don kam ban sumar ban pet phai kini ki pung ri dokha mo hak ayom slap ban ki e ki jing e ki ba ki nong rep la ni ki nong ri dokha ki shem ban mat hakini ki por slap
1: khublish bun ya phi kong nam ta ni ka jing kli ba kalong ka benta ka ba don kamar ka ba kongsan bha nam ta ki nong ri do kha kham ta ma ka ni ka ayom slap ka ba benta te ka jela jongi ka di ka jela ka ba yo bon ta mu slap ha ba inu jor ba ki we pa ki jela ka ri india ka jongi ha ba jor slap ki pung ki shlai ki jingker la ni ki kan ro ki khlam ki wan tu ki jabu ki jaban ki ba lai phu ja lai phu rukom ki wan tu ki na ki lengkha na ki khper ki ba ai da wai ka ba bu jing e ka ba pens new ya ka ha po ka pung te ladangi prakhat nakalian jong ka science ru ka chemistry jong ka la ni ka jinglong jingman jong ka po ka pung ka don ka jingkla ya ka bangat sanang pensai lema ka ni ka por te kuma pila kli ki jing e ki bagino ri do ha ki shem ha ki ni ki por slap ki long kumne ka bening kong e kuma ngal batai ka ri ka jing shlei te ha ba don ka jing shlei te ka ka bajia ka long ki do ha ki ban po pung ki jongi ki bangila de bu ka don ka jingma bukin lat no na pung kalong ka jingdo non jing nong ri do ha mar ka bakham bu jingnge kalong ka jingwan rung pat kiwi do kha ki ba bu jingma ka bakhra nam ta kiwi pi ki do kha bin hapung nam la da wan ki do kha ki bana bar ki bun ja ki do kha ki bangim la bente la kam la da rung ki ja do kha kum ki do thli ki ba mi ki do kha ki jongi ki bangi thmu ban pen he pen san ban de hayo te kalong ka jingdo dong ka jongi te la da ki wan kiwi pi ki do kha ki bana bar ka don ru ka jing kni ka bam ka jing ya kni ya ka oxygen ka jing ya kni ki nutrients kajing ek ni berka competition hagi ba baro ibenta kalong overcrowded ladangi ong no ha kentinang we but nalor kata kidon gi jado kha ki ba roisted ba balada ki roisted ka competition persa gi do kha ki bangi bo kanang jur shu te kalong kajing e nam tak tuik we pagi do kha i bangi thmu ban pen he namar ba kimyo ek baam kat kumba ki dibanyo kimyo ek nutrients ka ba kumba ki dibanyo ko oxygen ko la duna te kumta ka bujing e nam ta ki nong ri dok ha ten lor kata habak wan uslap lada ki wan tu chi om nakina la ne nak noi no ki benta shabar jong pung ka wan ra ya ka jingkla ha ka chemistry jong pung lada wan uslap nitep ba ka om slap ka da ni ka ph ka ba duna ka bamut lada ngi ka ph ka duna ka mut

0: bo hagapung omba kidok ha kibame kasbo ndai kasbo la kalong kasbo masi kasbo sian kasbo sniang kadoni kita ki nutrients kimal kamba time ne NPK nitrogen phosphorus potassium balarangi ice bo kapen bo ni ki nutrients kapen yo ini ki pengen jingem bagin yo ita ki nutrients bagin roy bagin long ki jingbam nam taki dok ha hendroi ngi diban long ki bahusiar ba ha por slap namar ba ha por slap ki dok ha kim na bam than ya ujingbam kim na pedang than ujingbam kadau ka long ba ha por slap ku mangal omne ka hiar ka DO ka dissolve oxygen ka bangi yong namar ba kamdan ka sngi ha ba kamdan ka sngi kamdan ka photosynthesis ada kamdan ka photosynthesis kamdan ka oxygen bala da kamdan ka oxygen ka met ka jongi dok haru ka metabolism leni ka bor met ka jongi ka hiar no te da hiar ka jingklan jong ka bor met ka mot kimla ban ba mi jing bam ladangi ai jing bam kumangi ju ai ladangi ai khambun ki dok hakinum bam utu jing bam unpen sneu ka om ha pokapung ma u jing bam ladangi ai udon ya u protein udon gi fat u protein udon u nitrogen lada la kleber ka om lada u ne si sa ma pung ulaban kelas ka ammonia pa ka tu ka ammonia ka bi kabaya lawan penyap i dok ha kabalawan pensni ke pung tetak adau ngim dei ban ai jing bam bun ha kapor baslap ngi ban pet ngin ai kendian ada ki bam ki dok ha ngin ai ka baki dang bam ndre la da kim bam shu ngin sange ban ai te nalor kata ho ka sbo ngim dei ban ai kapor baslap namar ba kapor baslap kam dan kasngi namar adangi ai sbo kini ki sbo kumang ongai pik ka dok ha kim bam ka sbo ndai kini ki sbo ki dei ka sos jong ki nutrients nitrogen, phosphorus, potassium, nabenta kini kipenit jingim kibangi o kiplankton. Te yakni kasbo kalong labnong kalong ro kini ki pengit jingim kimlaban penan kam direct. Dan kam men breakdown yaki. Te kani ka yaj ka proses kibangi o ka decomposition. Te kadon kam ya ka oxygen hakani ka por. Ban breakdown yakini kisbo. Te namar bam don sengi kam don oxygen. Lada am don oxygen kumut kamlaban breakdown ke yakani kasbo. Te lada amlaban breakdown yakasbo kinum la gen ban release ai bet penmi ikini ki nutrients baki pengin jing im ki dan kam namar kata hak por baslam ka hajing ajing bam hap penduna ka jing ais bo ngim de ban ai dale leru kata ka dikar rukam ka ba ki nong rap ki de ban le hak por slam
1: to khuble shi bon ba ban lam ya to ka jing pen shai ka jong phite ha ka ni ka por slam mo ba ban lam ha ka liang ka kot ka khya jong ki dok ha to ki ki long kum no
0: ha ki dok ha ha ki kum ki ni ki por slam ki kloy ban yo gi ja jing pang ki ba bunjat kloy ban yo chemical infection ki bala ban long ki bacterial infection ki la ban long ki fungal infection ki la ban long ki parasitic infection ban ka khamnyar signi thany jongi henre ki la ban yo ki viral infection te ka ba kham kongsan bar ka ba kham jlei ki dikini bacterial fungal bar ki parasitic infection ki ba jialong nakadao jong ka jingdon ki dikini bacteria lan ki ki fungus lan ki ta ki khnyang bang yong ki parasite te habaka ku mangil ona du mane ha por slap ka pH ka hiar ka temperature ka hiar ka ka jengut ka wan ki jabo ki jaban na ki nala ne na ki we ki benta shakapung te la dakala kla ka chemistry jong kapung la kla lu na dong shdong te ka e ka bal jalong ki do ha ki stress ka tlon ka bor met ka jong ki te la dakala tlot ka bor met ka jong ki ja yu kini ki bacteria kini ki infection ki bala don pa kapung ki don le sik don tang kendian le sik don ki bawan na shabar mangi khamla bentek lakam ya ka jing tu juk um te ka yo ya ka lan bakin infect ke nyikini dok ha te ya kum kini ki infection ne ya kum kini ki jat jing thau ki ba wan rai ka jing pang jing tom ki dok ha ha ka por ba ki dok ha ki la stress ngi ong nak tinang we ki opportunistic pathogen ka ba mut ba la da ki dok ha ki la trot ka bor met ka jong ki yo ya ka lan ban kata ya ki namar babale ka immune system nan ka bor jong dok ha ka la trot pa kadon kencing prom kila abandon ya ka jing put kini kisnat jong idok ha la ne phi i baki dok ha ki telot te ka ne ki de ki dak jong ka bacterial infection ka bajia na ka dau jong ki bacteria main udai u aeromonas hydrophila uba jellei ba ha ki fresh water ki jongi te ka ba penong ya ka jing pang aeromoniasis la ne ka jing pang columnaris te la nyang ta ka don fungal infection kumnong in tip kalong ba kandon ha ka met jong idok ha ne kisnat baki don ki jingmi ki kenjakan phan te kani la da don ki balong kenjakan phan kamot ka deka fungal infection tenanta ki la abnon ki parasitic infection ka bade ki la abnon ki kenja no ki kenja khnyang ki la bande ki kenja we ne ki la bande ki kenja kum ki ksi ne ki badon ha ki khnyang berit berit ha ki snap jong dok ha ne ha ki snap jong dok ha ne ha ka khli jong dok ha ne no ri benta jong ka met jong dok ha te namar kata haka por slap ki do kha ki o kem pu un ja kita ki jing pang ki bang ong ai phi ka dau ko long ba ka drop ka ph ka dau ko long ba ka drop ka temperature ka dau ko long ba ka jingut ko ka jingwan jo ki contaminants ki bang la banong ne ki jabo ki japan ne ki bacteria ki microorganism ki bon nabar par ka kham kong san ka di ka jing hair jong ka oxygen ka bon pen tot ka bor met ka jong ki
1: te kumbangi la song thu kat kum ka jing batai ka jong phi ba ban la man tan ba ni so thu ba ka por slap ki ni gi jing pang ki kham bon dei te long pin batai thrai don ki lat ki lenti ki ban yada na ki ni ki jing pang ba
0: ha ki don ka tu ni ki lat ki lenti ki bangi la ban pen ka ma ki pung ki jongi ka ban penong yangi ban yele persa ki ni ki jing kla jong ko om ne jing pang jing stom te ka ba konsan ni ka long bangin ha bia pet ha bia khmi bhai ka pung ya ka jing long jong dok ha ya ka jing long jong ko om ka jing pu jong ki om na sabar ba la dang i ba ka dang ka jing kla la dang i ki dok ha ki tlot la dang i la ban chutan na ka jar ban pet dok ha ki dan no ka jing prom te ke ka bangila ban le ka mot ha ka jaka ka bangiri dok ha ngi di ban bu lupa ya ka shun ya ka mlu ba je u ke amano for la ne u potassium permanganate u ba ngila ban yo na pharmacy te ngila ban penon kam ki ya u shin rai te ning kong e ka ba kham suk ka long ba la dang iso thu ba kam dan ka sngi ka dan ka slap ka jingut ka ka mot khen ba ba kala duna ka oxygen te la da ka duna ka oxygen ke bangila ban le ban pen bon ka oxygen namar ba hajla jongi ka jingri do kha ka jungi kampat long advance ladang yong ma kinong oh. Wei kampat long advance do kata kata ni ladang li tengah Assam ladang li West Bengal ladang li lesh ki andra ki bakila roi bhai kamri do kha kila penon kam technology bo phero phero ba sim basap sim ka duna oxygen kila on medu irita tama sini jungi ngim pat ju dang duna ne pat don ri penon kam ki irita namar kata ladang ka duna oxygen ke ibang ila ban ne ngila ban pen ki ya ka ngila ban tiet ya ka da usiet la ne do wei wei ladang tiet ka long no ka ka khle ber kal air ka ban hajrong te ka pen mi ka dissolve oxygen banang tala dang ibu ki hanru ki han ada ki jingi ha ki pen mi ka oxygen namar ba ki ti di ki kejat kan ba ki dang jingi te kita ari ka rukom bangila pen mi ka oxygen ha ka pung ha ka rukom ka basuk te nang ta narangi khen la dang iba ki do ha ki do ni ka jing prom ka mut ba ki do ni ka bacterial infection te ha ka jela ka jongi karon ka nikuwi ka bacterial infection ka bang iong ka episiotic ulcerative syndrome ka bang iong lingkot EUS ka ni ka jajing pang ka bala pendu nong hi babun ki nong rap ha ka ri hi bar kuwe te na mentah ka ni ka jajing pang la dang i ba ka jing prom ka ba kham shirkhai ka jing prom ka ba kham jelio ka mut ka dei be ka EUS te na mentah ka ni ka don kuwi ka dawai Sifax ka ba ngam thrai bingi ona jela jongi nai nong gohati ngila ban yo te ka ni ka Sifax ka dei ban ya dai ya ni ka jing pang US henry la da ka de ka jing prom iba rit iba malu mala ni la ban ai da ka shun ka nong ri ban ai ka shun ka jing khen ka bang ibo ka long ar spa do lai spa kilo ha ka shi hector ting la ban ai ni potassium per bang nit bang la ban ni ki pharmacy la dai di pung rit ni la ban per kam lu shun rai u shun rai de u do ni ki anti inflammatory agents u do ni ki anti bacterial anti fungal properties bang la ban ong mar ha bang ai ka shun ni ai ki ni ki yo potassium we we ngin hap khle shoko om mde bingin shu bread ya ka shun terkhong le ni potash terkhong ha om direct ngin hap khle ha om hap mix ba nang tangin sa ra ra borti in sa the ra ka mok ha baro ki benta jong ka pung knang ba kani ka dawai kan yo ha baro ki benta jong ka pung tela da don kino kino ki kenja fungal infection la ni ki parasitic infection ngila penon kam ra kamlu kamlu ba ngi penon kam ngi kam recommend man penon kam ra kamlu ro ka bom de ka iodide salt te bar kumjur ngila ampenon kam ya upotash ni ukia manufor haka ju ka jing ai ar lai gram namta 6000 liter jangko up te kita gi kila jing ada ki ba ngila ban penon kam habawan uslap habawan ka jingpang lani no no gija infection
1: to khoble shibun ba ban lam ya to jing pen shai ba jing batai ka jong phi mo halot kila jing ada ki bengin yo ban ai kham tam ki nong rep ni ki nong ri do kha mo bakin ya da ya ke jing pang ki ba bun ki pung ki jong ki te shwa bangin pun kut ekane ga jeng karan ka jongi nakaliang ga jong phi ka eka khubor la ne ka jing kun tu ko ba phin ai sha kini ki para lok nong rep jongi halo ga ni ka phang
0: te ho ka nam ta ki nong rep o ki ba ya im jakpo ki ba ya tre ashtom ha ne kam ri do ha ka don kam ngi bangin long ki ba kloy bangin ya le persa ini ki jing e ki bon ha kum ini ki por te ko ma khti nong wai ko ong prevention is better than cure kemudian hablong ki belapan kere, but ready lupa shop one Islam. Tike ki lat jingya rap ni ki lat jingya da ki bangila aban ya shim, but ya pen kere nam tai la de, nam ta ki pung ki jongi ki longkum ni. Ningkong ka bangi di belak longi pen scam, ni ki kenro la ni ki jingkir jong kapung. don bai kendo du mau don mi kendo de si don mi kendo de kading te halal lagi jong ijing la halal lagi jong ijing kot bor halal lagi jong experience bangi ngilaman ngilaman pens kami kendo ke jongi ladang pens kam kanum tuare ladang jur ka slap ru ladang kam tua te kamut ka jing ri do ha jongi ka kam ge be anti sisem ka tua ka long ka jing do nong namta kinong ri do ha ka ba ar ka long ba ngidon ka aquaculture engineering mo ngilaman nong ka aquaculture engineering ka don we kentin ka bang yong ka freeboat ka ego freeboard ka freeboard ka tow ya ka height ha ni ka jingjrong na ka ha ka kenrok ka bahalor baki briu ki yang ki yan te kam ju dei ban long ba ka ni ka bar ka jaka ka briu yang halor ka debedi ka ju la ni kan tang kumba ka tukan inshi ka dei ban nok nok nok shteng phut adu shput ka ni ka penlong ya ka pung bakan shngan bakan mushlei kumangal om ne la ka shlei ka ki do ha ki la ban mi sabar ki wi do khana sabar ki la ban wan shpot ne tamale asila dangim la ban le kata mo ngimla ban le kata ke ibang ngila ban le kalong ba na ki jaka ki ba ka garum sapung ngila ban te jar ladak ngite ba ka khu kam jabo kam don ino ino ki jat dawai tingla ban penung sa kapung kan yarap kan penbu ni ka jingdon sa oksigen te henre kata ka benta ngidi ban khanglar per ki wik do kha ba kenung sapo ki do tri ni ki jat do kha tingi di ban le no ngite ka jar bat na ka benta jong kapung ka ba mi ka sabar hantar ngite ka jar ban khanglar ki do kha ba na pung mi sabar kata di karukom ka basuk ya ka bangila ban le dan nalor kata ladang ngimla ban bui kata ka free boat ka bangala o mane ya ka height jong ka bar ka tuka ka jakabal kibriu ki yang ka shteng phura de shipula ladang ngimla kata ngila ban shukker musari saudong hadu ar phul le se bala da ka shlei ka pungru ki do ha ki num la chabar bala da ka shlei ka wan ka na baru lan ka shlei ki jaka ba shabar ki do khai ban bar kim la ban rung shpo ka pung ni te bu do thli ula ban em habam dan umru te ula ban par la ban ya lan po shapung tamala rang kier musari saudon jang kapung kamur ki jai do khai ban bar kim la ban rung te nalor kata la rang ite ba ki don ki jaka ki ba ki don ki nala ki ba tu chapung ki ba kit ki jabo ki jaban ki ba tu ni ki per ki ba ai da wai te ke ibang ni ban le ki di ban penya ya kata kanala sabar jang kapung ki di ban divert no kenang ba kanum wanra ya ka jingkela ha kapung ka ban bu jing mai ki do kha Dan orang kata aku bangun orang yang mana pun kira lupa ika shun yang kamu lu bagi upotash bagi pilaun penon kam kat kum kajing peta kajong amne but nalor kata ngak kerpat ikan orang reba hakajuk kebenta kajuk kelayak cekmat teknologi kelabun kila ban invest kin thiet ikitu ki rapid detection kits ngila ban ong leniki rapid testing kits kaya kita ki rapid testing kits kilong ba kide ki chemical kiba ngi penon kam mentes ya ke ngila mentes ka pH ngila mentes ka oksigen ngila mentes ka temperature ya ka jing sa jing peja ngila mentes untuk thermometer ngini i balada ka hier ka temperature ngin ngim de ban ai bam te ki don ki rukom ban tes ka oksigen da ki chemical ka suk ba ki la don da ki jing batha ki jing batai untuk kumna ban penan kam te kimram ki ka dor ka jing ke di le se hapo san spa mat kila ban tes palat ar spa tes te la da ki don ki ta haki kila ban tes ka dissolve oksigen ka no ka don te ya ka pH bangin pai ka jinglong acid jong ka ka don da kata bangi penan kam lagi chemical ru ne ka don ru da kini ki pH strips ka bangi ong ki don kini kinjap kot ki bangin shwe ha ka jingkla jong ka rong ka batai yangi ba ka pH ka dikat no ka ni harap iki ong ila sthu ba ka duna ka pH la da ka duna ka pH ka ing beni bene ki ban ban version de te kata ka dikila jing ram bar ka pakon san yang di ban pet in pe in kmi bhagi do kha ha ki por baro yo le se gadon ka jing prom yo le se gadon ka nokino ki khnyang ki badon ha ki met jing do kha le se gadon ka no no ka jing talot ki do kha ki jingi suki ki wan chajrong ki wan sha kendong te kini de ki dak ki bangi diban pen ki ba pen iba ki do kha ki talot te kini ki long ki jing kentu ne ki jing batai ki ba nga kerpat ikinong rap bakinya shim bat bakinya padon kam ki bangi laban pen kre ila de kum ginong ri dok ha ha ki por slap
1: to khuble shibun ba ban lam ya to kajing pen shai bat kajing batai ka jong phi halo ko to phang kum no ban yada la ni jit ya ki pung dok ha ha ki ayom slap teng nge ju ba ki par lok nong rap bat kum ju ki par lok nong ri dok ha ba kum ju ki par lok ki besnga ba kan ka jan mit ka ba menta ke la yo jong men to shibun halo ko to kajing batai ba kajing pen shai ka jong phi te khuble shibun ba e ka por ka jong phi
0: khuble shibun
1: te parlo no sngap bat kham ta mi phi ki nong ri do kha nga ngit phi lai jing mo shibun halor ko to ji kren bat iba banlam jing shai mar banyang halor ka phang kum no ban yada nijit yaki pungdokha haki ayom slap. Di mentapan ilapoy no syaka bukut jangan ika program ki saw sumoy ba mentaka janmin. Yakin ika program na pinbitpin biang balawan lam shpi. Daka faham barhum yunit jang ka akashvani shilong. Di tadadu mingini shembiang kanigade ka akashvani shilong.

0: Kedik Akashvani Shillong Prang Smubhai Phi Baro Aki Paranong Snap Sashi Sin Pat Shagani Program Rim Peki Kintay Kabajuan Shapi Man Lagasngi Tho Adin Bat Kabaju Kham Nong Kerpang Na Kabanta Ki Kintay Dihakani Ka Janmiet Ngan Ra Shapi Ya Ka Jim Kren Bat Ikong Bintalin Wadri Bat Ikong Banyada Wadri Halor Kapang Na Ka Tindur Shat Jimbam Kabarit Shakakam Kabahe Bat Iwan Shim Ya Ka Interview In Long Ikong ki kharsan tiu tuminya ngap lang ya kini ke jing yakran bat kini ki armut sipara mat ngini yo sibun e ke jing mentoi naka
1: kublai pi baro ki no ngap ni sngotnat sibun e ba ha kini ke por ngi don ya ke jing yakran bat ki armut ki khun naka wei ka longyin ki bala penyai chaprang ya ka kam ha ka bi dei ban kani ka jingbu ya ka tundur lane ka jaka shet jingbam bat kini ki armut ki sipara ki kenthop ye kong bentalin warjri badi kong banyada warjri ka kam ka jam ka jongki kalanang yai kentiu no koi ka por sha ka wei pat bat kala long ru ka jing mentoi ka khrau nam ta ka longyin ka long sem ka jongki ha ka bi dei bat ka jing penyai chaprang ya kani ka kam shet jingbam ti haswa bagin ya chaprang bat kani ka jing ya kren kong e nga shim ya kani ka lat ban pediang sngobhai phi baro arngon ikong bentalin bat ikong banyada wadri sha kani ka program ti ha ka bani kong e hangnu lakha bal apen he pen san ya phi tengan pha chwa shi ikong bentalin
2: Lesbun kong, lesbun yang ni kan, aku suami ni selong, kalau pelang sumpah yang ni, mungkin punya keran sepang, kini ke kam kucing ni.
1: Hoi.
2: Yang ni lah kah, mau kriya, lapan hek pensan yang ni kucing ni mau kriya.
1: Hoi. Tiada kali yang jong i banyak dah.
3: Lesbun kong, tengaru lah kah, mau kriya, yang lah hek lasan mau kriya, teng.
1: Kong bentalin, nado menu lah sedang ban seng ya kini ke kam.
2: Ya kini ke kam email lah sedang seng nado, nado si tarik u akos. Kan kendai sepak kendai pusan. Kalau long mental lah life
1: life post nem. Oh,
2: jeng saya mai long perkhid na bentangi kun ni lade bang imdan kam dan jam.
1: Oh, di kalau long kai ke bas ngau tenat banyak sengau kita ke kubur na pi. Day tang nak ada apa email jong pi I perkhid nak bentang jong pi ki kun. Di lapoi ban seng ya kene kam. But mental lah life post nem mana do us nem kat kendai sepak kendai pusan. Haki life post nem balayat kene kam ke jam. Sengau tu saya bak kene kam ke balayat ha. Pila penyak cepat lagi ni kekam. Dah kajing seng ju imei. Piki kun pila yuk banang penhek cucu mereka deh. Imei jong pi ilah seng ya kini kekam. Nah kebenta ban perkat ya pi kum kikun kiti. Ti ikong ban ya dapat deh. Pide ikun ibakat nu nak kini kalung yeng long sam.
3: Pide ibakat du.
1: Pide ibakat du. Ti haba pai syakal yang jong pi. Pada kum ikun kat du moh. Ti ibala shimru ya kini kaju hi kejat kam moh. Pila ju puli pentibit kerpang. Lani pila ju shim ya kini kuno training. Haka bayi deh ibak kini ka jing tri ya kini kekam.
3: Kumbala itu dah I kong bentalin bak la don life house nam. Dah tu kipuar ngisu kod kibriu kipala nang. Bala nang ban teri itu kicat gam kan. Dah la ya kam yat tu pan. Ngila long bayok training na tu ikan. Ni kod dah I bala tebet aku tukar kam. Aku tukar lanshat itu kicing bam tendur kan. Ni kod dah I bala nang. Di bala tebet ita kan iwan pensyat.
1: Hoi. Dia kemud ita ilak di bala nang ha ban lek kan ikan. Pi kod ya I ba inwan ban nyerap ya pi ban siu rakador ni kamu no?
3: Hoi ni siu rakador.
1: Hoi. Di haduk mentai dang don ni?
3: Ya mentai dan syurah tambah kila dan pat sedak kiba ihkai mihi kan.
1: Hoi. Kakam kala pur na ita iwei ha iwei pat. Ban penyak ya kene kakam ke jongpi mo. Ya kene ka tendur ke jongpi. Tengi sengut tenat kumta kain kenang ba. Kakam kan beteng iwei ha iwei pat. Lada iwei ila ayo ya kawai kakam. Kemud iwei pada ila nang but ya kata kakam. Bat kakala nang ya syafrang. Namar haduk lai pos nem hi kedukan kala ayat. Tak kemud kata kedukan kebala pau ha. Kala long ur kalat aikam na kemta jong kita kibawan ban. Ya rab ha kene kakam syed. Handi po tendur jong pi mo. Te mentangan pai se ikong benta. Hatu kene ka rukom syed. Kadang day bait ha ka tendur kumba pila sedang nadu utak usnem kat kandai sepak kandai pusat ni. Pila pendun kamaru da kitir jong kene ka juk keba mentak.
2: Ila pendon kam lang namar meleng ni dapat ya kayong. Maka ila syu taman lek di kini ki. Di kini ka tang da ka tendur.
1: Hoi.
2: Te mentang ila syed lang wak kini ki. Tiada mentang kumki oven.
1: Hoi.
2: Ni ila pendon kam lang kini namar kambiang kan.
1: Hoi. Ha kabede bede kitu ki basong ya kini ki jengbam ne. Pirang song mek ki pelakot ne pila pendon kam da ki wei pada ki jet tiar.
2: Ila pendon kam lang isong pelakot nang isong kitu ki
1: files
2: pasal for
1: gitu. Hoi.
2: Ila penun kam lang kan tak diplakot ki. Ila penun kamar mesin. ban pendat gitu ban tang mentep ngi dang lai de kiti dang ban pendat ngi ban kam lang pri mesin
1: ka kam jung phi kam ba kala ya cha prang nga kwa ba de ban tip kin mo ki se jing ba ayu ki ba phi phi set ha kane ka tandur ka jung phi namar ba ngi kren cha phang ki jing ba am ki jing di te ki je jing ba am ayu ki ba phi phi set
2: ngi set kum ki ruti ki bon ki pop ki cake ki biscuit bun chat ki biscuit tu ki ta ki pur ki paratha Pasien bukan he.
1: Hoi. Tiha bapi set ikini ki jing bam di isyam. Ti ki jing klek lene ki ingredients ayu bapi piju penon kam. Ti kini ki jing keli kalau nam tajung pi i banyak lah.
3: In ingredients tu udah moida.
1: Hoi.
3: Moida, ka peleng, ka ghee, ka refine. Kibun, kibun mah ki ingredients. Ki baking sada, kibun mah ki ingredients.
1: Hoi.
3: Umien tu udah moida.
1: Hoi. Tunggal ayo kita ki jing tip na pi ha ka bidep ikini ki jing klek ba pi pi penon kam na ka bentar ban syet ikini ki jing bam. Ti anda ha ba pi la dep ban syet ikini ki jing bam, ti ha kanu ka rukom pa de pi pin ya yau ya kini ki jing bam. Tunggal keli shua mentah ya ikong bentar lin.
2: Ini dia dukan dengi penyak untuk siki yau. Gendong untuk kidan bang syupa, kidan bang ilet di.
1: Hoi.
2: Bentar kan.
1: Ti ha kinu kinu ki sengi yau pa de pi julek ha kinu ki jat yau kin lo.
2: Ngilet ha makur kuat.
1: Hoi.
2: Berni, Sora, ibu kedukan Hanyumer.
1: Hoi. Ti haba pilih ya kini kisngi yau, kemud pi tang haki sngi yau. Mdei ba pi bu kedukan mo, kemud pilih rai ke jingbam tang kitu kisngi yau. Kemud cha mo kerwat ma pi pilih itu amtan mo, cha berni.
2: Kemud cha mo kerwat ngi pak man kisngi.
1: Hoi.
2: Ndai ngi lai lade tinggi lai tang sngi yau.
1: Hoi. Ti nakali yang jong i banyada apat de, namar ba kata ke jingnya tu jong i kong bentalin, kalalong shiki babu ni kijaka jong ka rikasi mo. Ki district paper paper ma pipila itu mentan tina kali yang jong pi ban yada tina lor kini ki jing bam di sia ba pi di hadukan mo bat pe pipin ya cheki yo paper paper ti pi jushim ni ki order ro lada ki don ki ba order se ki no ki no ki jing khawai la
3: to ni shim ki jing khawai ki jing sang ki ni shim ki jing bam ka ki ba kwa ki customer ka
1: ho ho ho
3: ka ri ba kwa ki customer ta ni la advertise sudan uta don uta ni shim lot ki cakes ki birthday cakes ta ki jing bam ba don ka ma seng hayang khawai hayang abril ya ni shim lon
1: hoi te kum ki je jing bam yo bi kam yo order ba
3: ki ba kam yo order ba te kadan la la ka season dan ki por ya tho te ki kam ya ba ki cakes ki biscuits
1: hoi
3: te la la ka season kan na lo ki ta ba la bi tho te ki sa ki pastries ki patties ki chicken patties ki veg patties e rung shi chim order
1: hoi
3: te ki order ki customer ka
1: hoi Telung ba jong kejing thu jong phi ngi sung thu chai ba hapo ani ka tandur ha kila don sipun ma ki jai jing bam ladang asubu tang ke jing kli kum ne hang ni hapo studio ru ngi sung mang la yo i mar khamad e ta ki jing bam mo ki ba phi phi la ya thu na mar ba kila don bun jai ba bat ka we ru long phi la pen ya yo kleng kleng mo te ngan phai biang menta chai i kong bentalin na lor ka ni ka dukan ka ba don hapo mau kreya mo shakinu de ki shnong le si phi la pen ya ri ka ni ka kam na lor jong ki tu ki ba phi phi la ya thu ru mentan man le ya ki sngi yo
2: ki dukan ki bang ibu dang ibu tang ha nyumir ba hayudu hayudu atli kemun ki dukan ba ha nyumir ka wai
1: to na kalian jong i ban ya dapat de de phi don bai tang hang te hapo mau kriya ban pen ya ye ki ni ki jing bam ki jing di ki ba phi phi chat ha ni ka tandur ni phi ru phi dang don sa ki we ki jaka ki ba phi phi ju lai ban di ye ki ni ki jing bam la ni pen ya yo ki ni ki jing bam ke
3: ngaru ngale lam ta kan hayo
1: hoi
3: kum yo sora um sning
1: hoi
3: berni kum lai sian shi te yo e te ngi dang hab le hab le bet ki sing yo kan
1: hoi
3: te ngi le as tu kan ki customer kla don lepa as tu
1: hoi kla don lepa ke jing ya kren ba kitu ki badon cha kitu ki
3: ni dan na padukan tu hayo
1: phi baro armon phi don ha kane ka ju ka jet kam bat phi ju ya late ro kleng kleng ki jaka na kam ta ban ya thu che ki briu ya ka kam ka ba phi phi trai mo te kiru ke la tim ke la bana cha phang ka kam ka jong phi bat ki la dio i ro da ki jong ki khamat ya ki ta ki jing bam ki ba phi phi shet apo ki ne ki ja ka shet jing bam ki jong phi ka ne ka tandur te na ka liang jong i ban ya da ha ba phi phi le che ki ne ki ja ka ban pan po ki ne ki jing bam ka ba phi phi la ba sai man tan cha po sning cha so ra ru phi le ka ba lai sin chi ta yo mo ha ki tu ki ja ka phi la don hi la ka du kan ne phi dang a cha ki wei pat ban pan ya yo ki ne ki jing bam ki jong phi
3: karan ka du kan ka mun ngi le ha ka sing yo ba kan ma so ra ngi le ka sing yo so ra sning ngi ka yo sning ba ni ngi ka yo ba ni ta tu ka yo ngi la don ka du kan
1: kan ka du kan la jong
3: ka du kan la jong
1: tikanu kalong ka ba sungok men matip ya kata ka jingkiu sa prang jong ka kam ka jong pi kala kan tiu si sya ya kata ka yo ka kwat ka jong pi kum ka yeng ka semmo nan pai man ta che i kong bentalin kat kum ka jing siem ka jong pi namar bakani ka kam kala ya na we usnem si we pat hadu bala kwat hadu lai pos nem tikat kum ka jing siem ka jong pi hadu kat no ka ni ka kam kala kan tiu ya ka yo ka kwat jong pi ke
2: kala irap bun kan namar ntang ka ngin lit belang lit tres we ngin la yo ban tres ni ka mat kam tam kala irap itu ki bahie masam ki bandan kam ka yo ban pun rung lang to tres bahie masam mat kum chu ba sinong mat haw ro
1: hoi ti kum ba kat nong di e ki nong irap pila bu
2: ki nong irap mentan namar ba ngin la bu lo ka chong chong tendor kum to ni ngi don kum ning la bu chong chong kwe kwe tendor ngi don kum to kum ba si phong mot kat arngot
1: hoi
2: teng la don ateli la teli tendor
1: hoi
2: kum ra khin lang ro khata kum ba lai pho san ngi e la don ki nong trai
1: tang ha ka tendor ka chong phi
2: ha ka tendor la teli rong ngi la ka chong chong kwe kwe la don kum to si ko khat arngot ki nong trai ta dang khin lang plus ro la teli tendor
1: hoi
2: la don lai pho san ngot ki nong trai
1: ki nong trai ti hapa perkat iki taki brio ki bayu akam na kane ka tendur ka jongpi kemat ka long ka jing mentoi ka bakrau ka jing kerku na kam sa jongpi ti piru pi amat ek ta ka jing kerku lang ba jong ka kam ka jang ka jongpi nam ta ka jing kasem bat ka long ka jing kerku na ka bentla jong kita ki ba wan mani arab e pi kalat ka mai kala long na ka bentla baro arliang mo
2: long mi rak liang
1: tama hoi hoi na kaliang jong i banya dapat de hakane ka tendur ka bala seng hi imei na do mushwa mo po mau kriya kumba ka nongot i eki nong yarap hibu
3: khat arngot ye
1: khat arngot de khat arngot plus sakitu lai po sarngot kumla i atho ikong bantalin tang na ka kamba seng i mei jong phi mo kala tam ye ki sau phongot kala long ka jing ai kam jing ai jam ya ki tuki briu ki ba don cha ka tu ka thain mo te phibu ki nong yarap kam ki nong trei tang ki container ki sin rang ru ki don lang
3: ki ba song dukan ni bu kan thai
1: hoi
3: te ki ba tre sha jing bam tik shin rang
1: hoi te na kali yang i bentalin
2: ya tang bu lang mat mat shin rang kan thai ta ma ki kham bun shin rang na mar ka kam ta ka kham ki ya kham suk shin rang
1: hoi ko ba layo ban patalun lang ya ka kam mo ka ba kham sting ka mo yo ki kan thai ka ba kham kya ki yo ki rang ba mo te na kali yang jong i ban ya da kum ba la ya thu i kong bentalin man ta mo ki rang ba ru ki don ki kan thai ru ki don phi kum ka khun kha do jong ka yeng mo hatu phi pentelun ya kane ka kam tang ma phi mar wei ne na kaliang jo ka yang ka ne phinang don sa inu inu i para la ne i me phi be don la ne ka ju ka tendur ka jong phi
3: nta la don lai tri tendur ka jong kom benta jong tu ye bat bat ka jong nga ka ba de ba pu i me ka ka jong nga ka ku mun nga pe be manga pentelun be manga ka jong i pe be
1: i ka mun na pa dang jong phi lai ngut ka mun la ka jong ka jong
3: be hoi ka ker tang ding ai kum ju
1: phi ai ker tang be kum ju ra ka wajri bakery day hoi te i mei jong phi long ba start ha do ka ta ka ta te phi ki kun la la ban yang la ki jong ki jat mo te ker men ba ka patang bandang wan ru kan long hi kum ju bat ka ni ka kam ka ba phi phi tre kan lang her patek mo ha ki kun ki ti ki jong phi ru te haba piatri ka ni ka kam hadu ka ni piatri si tom bat ka long ru ka kam ka bala pen he ye ka kam ai ka ka ji ka jong phi kum ka yeng ka sem te na ka liang jong i bentalin mo na mar ba phi de i ba kham he mo ti hatu khila yo de ya kanu kanu ka jing kersan na ka liang jong ka sarkar lang ba kinu kinu ki skim
2: ma yo ka PMHP skim ho ara char ka pra
1: ho
2: ayo na ka na khadi
1: ho ki jing metoi ki papio anak ni ka skim pila mi thu ka tu ka ni ka ba pikin ma
2: jing metoi ngai ba ngai yo anak ni ka skim ka ban ko ngai yo ngai yo ka jing rap na ka subsidi
1: ho
2: alang ngai sim ka lun ta ma ka ban si ulut ka ma pla yarap ken ka tu ka subsidi alang jing metoi ken ngai
1: ti lang ba jo ngai ka skim ro ka ma ka alang ka jing rap ka ba khrau na ka pla jong pi pila yo ban rap ru ha ka be de ba ka jing si ka lun ma kala long ka ika ika ba smutnat ban yo ika ne ka kubor na mar ba phila seng hi ka ne ka kam lang ba i mai jong phi ba nang ta pa de na ka liang jong ka sarkar upla yo ya ke jing rap mo te na ka liang jong i ban ya da pa de hatu phi ru phila chu aski me
3: nga ta kam pa yo ski me ra
1: to nga bu ika jing kermen ba na ka de chakmat ka kam jong phi kala ya cha prang te le si phi dang dot kam ki ta ki ski mo phi nang la ban le mo pinang la man apply ti ki jing man toy ki ba ppo na ka ni ka skim kam ba i bentalin i la ya tho mo phila yo ka ni ki skim phila yo ban pan he shu ka ni ka kam ti ha ba phai pa de sha ka ni ka jing yo priang ya kanu kanu ka award ani ka ta ka khusnam ha tu phila ba ya tho e nga phila yo teng ya kanu kanu ka khusnam
2: la yo na pok hadi la yo ka ni ka award jong ka winner third prize best pmgp entrepreneur in the state of meghalaya
1: ka ba ka de ka award ka bala hajrong bha ke Dai, ni kermen bana kali yang jong ibania daru le si haki weki por ki banwan. Pin yo e kene gejuk ka uot ko ba himben ila. Betin lenti ya pi kene kam ti ka kusna ro ka trai katang ap ya pi rukum jo. Mo, ti tong shua pengin penkut atat e kene ka program. Ti kidan ni em kinu kinu kijing e pat de ki ba pi pi akan do ka ban penya cha prai kene ka kam tong kwa ban kali shua i kom bentalin.
2: Kidan ni kijing e wa hawala stang kinu kinu kam ta kam ta ma kene kam chungi ka ban kong ka
1: Ho.
2: Ngi dang jencar ko ngi syateng ke kam biang ban ngi minta ko syuthit ban nang ta sekala kala sebang mentang ila syat de ka naga oven dalip kala ucing ba mudo da thang naga bakna raka generator mun ila anang kesan kan nama generator ta kabam kabam peniang mun ka isem ngan jon ngan sing e ko ma kita
1: tena kali yang jong i ban ya da
3: kata ikan kala bat ka marko ngi hab syuthit
1: ho
3: hat tenur dan kamha ko om kamien ko dai ko om ban pen khuj ban khle ban ta kan kamien ko dai ko om ta ingi ko ching e
1: hoi
3: yap shua thiet ko om
1: hoi te wat hapdeng jong kita ki ching e ru han re phi phi ya cha phang wa ka ne ka kam kam don ka ching kan ran dien han re ka dukan ka ya ba mo na ko wi ka por sha ka wi pan ti nge bu hie ka ching kar men ba ki ne ki ching e ki ba phi phi ma lang ba ka om bat ka lai mo kom ba phi phi ong phi sa lai hie ka wi ka sngi na mar ba kat banang ya ki por le se kita ba ro ki nang bet ki nang pya ka du e ka khu bo jing ka tu jong phi ya ki wei pat ki para kan thai le se ko ma ka por man ta ki ya ksaj ban ya wat kam wat jam mo ti na ka liang jo phi phi don khu bo ra yo na ka ba ta jong ki pa sho mata che i hmen mo i kong bentalen
2: ban kong e ta ngai ngu ke ni blai na mar la e lam ling ba i mai betel ti ni ka ni ka kam mat ngai kan tu la mi ki para kan thai bangin yang ngal ke chong ki chat ben stang na kinu kinu ki kam ki ba de ki kam na chong la la ngi trei kan kan ka kam ha bang i trei sitam ngi yo hi kan ki usa u ba ha
1: ho ti na ka liang jo i ba ni ra ka khu bo ram ta ki wei pat ki kan thai
3: ka ta kan kum ki kan thai kum ka generation men ta le mo ni la long ba ya compete ni la long ba ni dai ken ben sngo ba ni dai ki kan thai ngim la ha bang i don ka thong ni la ba pan ko ga dai ka jing trish tam
1: ho
3: ka jing trish tam la dang i trish tam ni yo ba ben ka ju yo so ba thiang
1: ho ni ker men ba ki dai ki kan ten ai ma sim jong phi ki para kan thai ken long ki jing men toi na ka ba jong ki ba ki ru ken sim le me ga ne ka sin jam ha ba ki sim ya ka no ko no ka kam ka ba ki ki trai kim dai ban do jing ker men mo ti la da don ki jing eru ki dai ban tur be shak mat to long ba jong ki ni ki ken tien ai ma sim jong phi ba ro or ngot ya ki para lo no sngap ki ba sngap ki ka ni ka program kan long ka nuksa na ka ba jong ki ru bala da ki don ne ki jing thu ban trai ka no ko no ka kam kim dai ban kan ran dien ri ken tur be shak mat ki jing e te hang no hon ru don be ki jing e mo han rei la da ki trai shi tom pa de u so jong ka jing job kin yu i ko wi ka sngi mat ka ta ka thong jong ki ru kan ur long mo ti khu blai sai shi sen pat ya phi ba ro ar ngot I kong bentalin bet I kong banya la watri na kam ta kini kjing pelai por ke jong phi banya don mertab ngi ya kani ka program ngi la yo banya kren bet phi ngi la yo ban lum shibun ha kjing tip na phi bat ba kani ka khubor jong kani ka kam ka jam ka phi phi trei ta ka phi bu ya kani ka jaka shet jing bam kani ka tendur mo te kan long ru ka khubor na ta jong ki wei pan kila ban shim ya kani ka sen jam bat kila ru ban trei ya kanu kanu ka kam mar ba ki kan thai ki talat ha ka bor met re ha ka jing mot ha ka jing parkhan bat ha ka kam ki kan thai mata kila ya cha prang ti ku blai shi buon sa shi sen pat na kit bok kit ruya ba ki ne ki tandor ki ba phi phi la bu pla seng i mei tang ka wei ma chuan re la mi hedo lightly na kermen ba nang ni shak mat lei nang la ban pan mi shu shu shi buon ki ne ki dukan bat ba kan long ru ka jing kermen nam ta ka pateng jo ki lo yeng lo sem jo phi ku blai shi buon sa shi sen
2: la shi buon e phiro
4: Wants to connect directly with the heart of Meghalaya? Akashvani Shillong and Akashvani FM Chongpi is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong to the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening. And they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo or English, we have the flexible advertising spots you need during the most popular programs. Don't just advertise, connect. Let Akashvani Shillong be the bridge to your customers. Contact us at 0364-222-4153 or email us at AIR shgcomm@gmail.com. Akashvani Shillong, your voice, our reach.
0: Ti para nong sngap mentan playos ngou ya ketu kejingi kren bat ikong bintalin wajri bat ikong bam nyada wajri. Halor ka kam jungki ha keba kiseng ya ka tendur syat jeng syat tengah ngek cibun ya bapila yo amat ya ki cibun ya kejing tip nagane keban nyerap ha kalian ka seng kam seng jam lejong. Tinggi beteng ya kan ikan program jung yu rumpai ki kentai da kapan ya sengap pat iki arti kijing wal na ikong batai temai nong hum. Kijing wal bila akar tengkumi rilu mbat da'i ngan siu keliang.